0: bremen in kota kosa nyame tumi ma ne wo soa ensenchreni ne die chire na unya sa symptoms awo system no mu a alert ka ho alert ne information a obidi ma wo na tumi a ko yi sa situation no every ho I don't think ye ka fa fidie hu hwe o assembly si esi den en krofo bi tenase se se po mu ya on didi yo krofo bi tumi tenase e bra po nya hwe o krofo bi bo po na mpeso sofo ya ya bre ni ti ka sofo kenka kakre bi mame ni eventu aso na fye nko
1: ozo kra mame o Acts chapter 23 verse 12
0: mo o mo ko
1: ade achi ya no
0: ozo na ade achi
1: you da fo no mu bi no
0: wo ase ya ni e obi kasa na dwe o e de ade be de be
1: ade achi
0: to de ka fe di agro o bi o wona wonnim ne onam no ejia no kasafa ene ba bi etumi si a ni si na chi no se wan sori a etumi sori ti a ayi adwuma bi a ema wan kasa akosha ho chirim koma mo so voze
1: yi da fo no mu ebi apipam keka won ho
0: se na krofo bi popo keka po mu pimpam ko on popo
1: se won ni di
0: se won ni di o
1: nanso won nom
0: nanso won nom
1: jise wa kum paul ansa
0: jise wa kum paul ansa e den kwa na paul ayi amupese mu kunu ansa dia wo ye no ayi obi ehi enti na obo popo fa ho sister ya bompa fa fidi su se so obi